0: Mweni bayon chèk mou vle di madame mwen ata han mwa sa di.
1: I mean, well look, we are an endangered species.
0: Kè di gwa?
1: 27 to 1. Se pou wache 26 wè yon ki do wè.
0: Gason, kouk, se pou bi kefou sa wadi avon moun pase ek ton sa kay di madame mwen sa gason. Gason, se bay sa wyo sa gason.
1: Anyway, Belou. Asa mwen yon ti job lan ti kay yon petiwe. Yon nan se kat lan a chek la.
0: Aha.
1: E di mwen mwen petiwe kay madan mwen le sali a petiwe tou.
0: Ehe.
1: So mwen lo wa le gasan, jes petiwe sa ek chek mwen.
0: Te mwen dou, mwen jes fin fwantra hay $40 bayan fom la gasan. E kou sa madan mwen papye mwen, le mwen fin fwantra hay la gasan. Madan mwen ka di mwen, antouan di dan kay la. Le mwen wè kote madan mwen gaswa ti gasan. Mwen bien fache, bikaz mwen bouzoun la han douvan nan la pou voye madan mwen shop gasan.
1: Mwen jes oubliye dou sa gasan, se jous sa yon ka tankou sa. Mwen jen mwen sa pase kou nan gasan se.
0: Pati blan.
1: Yon ka tankou sa ben.
0: Mwen
1: jes oubliye dou sa ou sa gasan.
0: Gasan, mwen se pa, gasan, mwen pensa, hein. La han mwen vle pou mwen fet a hi mwen brother.
1: Sa pa an problem gasan, ale nan yon mou choko kay la ye gasan, ou kay peti we sa ben gasan. Mwen ka dile pi la gasan.
0: Wasi we?
1: Mwen kwa mwen se piyes male we man. An ay feti job sa ben gasan. Ok?
0: Gasan, mwen kope mwen.
1: Gasan, sa pan yon ay gen peti a wak, ki sa wakwe ki la gasan?
0: Gasan, mwen vle la han mwen gasan.
1: Sa pan yek nan yon mou choko ti a one time gasan.
0: An ale gasan, an ale.
1: Bishop! Vous avez encore un cochon à tête, maman.
0: Qu'est-ce qu'on a, les gars, sur le sac, ma chère, pas ce là.
1: Oui, mais comme vous, vous avez fait ça,
0: oui, les gars. Comment vous avez fait ça? Oui, je suis bon là, moi.

0: Si Colin, good night.
1: Makoum, sa ka pa reche mè an soya?
0: Mwen jous ka mache, oui. Koumou ye, an?
1: Mwen bien.
0: Apon ti va?
1: Oui, mwen do an la. Mwen de gala avan ti had la. Mwen jous di pye mwen la. Mwen jous bini asiz la.
0: Ok.
2: Ti mwen do an kwestyon. Ki denye fwa ouwe ti an maye, be ou ti de la?
1: Apo chan de simen ki pase?
2: De simen ki pase. Ti mwen la really vingo, hein?
1: Oui, mwen sa, men. Beti di ka bien sweti mwen maye la. Mwen la ka bien manje, se mwen la ka delis.
2: Ou men se bien manje ka bien manje kon sa, hein?
1: Merci.
2: E ben kite mwen dou yon bagay.
1: Ti mwen la ansen. Sa kwa diya?
2: Mwen dou yon ansen. Be ou ti gatye ti mwen maye sa la.
1: Ki mwen yon ka di sa?
2: Tout kote ti mwen maye la mwade be ou ti pou ale. Mami, I want to go there. Go! Mami, I want to go there. Go! Mami, I want to go there. Go! Pa mwen!
1: Mwen gwen ti ya, kare, ou ni ou sepose bay nan ti mwen may an seten, konye yo ka di la, freedom kouman?
2: E ben, adou yon bay, eh? Pa Stephanie. La way di, mami, I want to go there, nga di, no! Mami, I want to go there, no! Mami, ou menm sa sa. Mami, I want to go there, no!
1: Men sa pa tou long bon, eh?
2: Well.
1: Fè, mwen kado, avan had la mwen kalave la, avan yi me le an anote, pi yo yi deten, ti mwen ale gade, eh?
2: E ben, bon so, eh?
1: Oui, nou kare.
2: Mwen kompon e gwen si, eh? E gwen si, e diskwe, oui. Bebe, ti ka pou e kati mwen la, ti mwen la ka bien manje. Tout bon man e gwen si, tout ve ish moun an set. Men kan men, you see that, eh? Those who gossip with you will gossip about you.